0: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Leaving the Byron Shire, take us with you. bayfm.org.